יש לך כמון לי קונגסט הלימומות שהיא קואופרטיבה זו אחקוי כחון ידי שלי נקקה אצ' אור שהיא חפים כזה ג'ירו לי הון על הנקקוון נקקה כחון לי נמלס אל שכול איך שוק הרי הנאין שיאבשקוש ודקוברה לי קיוקוג'יק שהיא קולק סל לי נאחי חונחו סל למו אפל סל לי חונחו שהיא קואופרטיבה סברקוי נקקה אצ' אור שהיא חפים כל Ogana naka mandoshi chiru li kakwa dios li matan nashik eke rena naruto kulak kuchi konzutak sa leikyan Vesh kampa li hunhuk chi sila li hunhuk chi nalep li ka ush li zera ek Koa kyo kochak chishpanun kil malako kaina ko chishpanun kil sa leikyan chi hunilesh laish li kakomon Di kongesta li hunhuk chi kooperativa saban rubelajo naka vano akkuichak Rahtlan nakahuti ka chiru na kyokochi kulak sa leikyan krikin lishteng maga li molambri na kulak erikin sa lihunghu chi kooperativa sa barkui kwanke publikomon na kyoken re shkulti kankil chanrush barisinki lihunghu chi angel hukana chi sa sakach ul kwanko kuchi kung amokak erikin to kwank arin anak kwan nakapandoshi chiru la ish lihonan na kikeke re kakul pal ra ishtepal le moe al renato ilang kung kamokak sa leikyang chire le sham chire le rochoch malaha yana warkwang le puktesimal esilal ho anakwambi eshka komon lukanak sa leikyang re kwatsok re kaushlak ho nakabano raslal kutan na koy bini na ksa sa lechon na koy bini na kyokesh tishbanu gilik angel ho chandu tento shbanu gil ho alkujiklaesh Li nakike echko chish kolomingili hunhu chi kooperativas na koi beninak yokes chish paongili chakrabre le kooperativa malak yokes chish paongil li tak li kwang sa le pen kwon na kenao ho yoko chish kebal re tal malakho kutan sa kencheru na ka panchoshi churu li kakwa dios ho yoko chish kultikankil shmanak yakak kwi rikin ha am na chandak chish kunil li qosote siom sashmen li ruchichwoch ha in ut nakanao utho nakakots erkin rahlal nak chishkunil li karu li nakakub li nakakhayali li nakasik erkin nachalchakaan na u jal tonim ilo arin sashmen li ruchichwoch utanan li nakakultika charu anakwan utanan li nakamadushiyak kujur li kakwa ri nakankunilik toshril toshtenqa toshberesi zalihunhuk chikangel zalihunhuk chinalik li nakapano akya li barna ko talimama na akya li barna ko okenakwi ho che huni lesh la ish li nakike chor chi kutuk sa li hunfo chi kooperativas che kelake ere na sa kal sa li chikyal kyo kishishmanun kil li kanche li tak li kwang sa le ben li shtol wale ebli ko kal ebli sahil po yanam ish utkwing li nakike talimang sa li hunfo chi nakhe Nakanaw na nakawu li kanhel hain aban na an li shirak, an li shisik chak. Rubalak malak paanak kuyak e nak shikaw resi chak ere butko na ke nao akwi li hongho, li komon, li nashisik. Karo na shikaw resi kuyere malak nashinaw. Karo nak e nak shar zashben li ruchujoch hain. Nashisik chanro nak ta el chubek na shikaw resi rib renak chihukain. Kyok chishpanun ki li taklak o akwi li kanhel. Li kwansa shpen malak li kwansa li shtuam ho kanak ki laesh li sahil poyanam ho li kokal li kyokish shishkeban li chol chi tolok chi uken shishkawresin ki lere na ka kekhon li sa ich kolak shukere ho akwi li rosatasyom tashak li kakwa dios le ben rahlal akya li mar toshish el toshish numek man nak ho nakanao sa eruk laesh kwan li shtuam li komone li shtuam li kooperativa li katenamit Utli katepal malah aja libar nako taliman. Laesh tento tish uken, tento tish sakong. Salihunghu chik angel, salihunghu chinalep li nakwam. Salihunghu chik kooperativas li nakwam kakwi salitepal, salitenamit hunghu chbanak. Sayruk kwan shkhalpal chishunil li mahela li chahkilal li railal li nataliman kanakwan. Haban naka cholok cherunak. Mokotaruk tash khalpal kwi anakwan inka natikla li khalak. Kuil anak kwan ning anak kwan li okeng li akong li kawresing li tolok tento la o li nakak sipal hun li usilal li hun li chabilal hun li khalak tento nakto okeng tento nakto akong tento nakta ka chiktik salihun hun chik angel li na kwan shwanuki salihun hun chik operativas salihun hun chin lahir salihun hun chitepal
o nakenau makah yo kochi ispatpan nakwangli halak nakwangli chapi loblesing kui la o in anako uken kui la o in anako sakon kui la o akui kwangli matanechiku reskawresing kilke aban in anakah tolok in anakah reskawresing kilke aran akui kwan stona li chakilal aran kwan lishnimal ru li hunhu chirailal in akil sali kalepal, sali cooperativa, sali tanamit junjú, tento vi, nak, to uken, tento nak, to tzakón, nakinkaki al kajwi, to ilok, nakinkaki al kajwi, to apien, tento, tzakal, takachik, kechisa la o, shuma nak, keli takaj, li usilal, li chabil obresink, li yoko chishikban, li nakasik, li nakajayali, inka jun, inka kuibakwi tish, kamsa usilal tish kamsa chapilal malach chokre li rusilal li karu tata liman keban sa komonil hokana chika honilo tento to sakong bayang resh khalpal li rilopal chish honil li mahelal chish honil li railal chish honil li chahkila li nakataw sa li kachuam li nakataw sa shpen li nakhe honho sa barku inako sakon hokana Saich ola sugere che hunilesh li nakike cho jiramin kilish ke abkush fe de kobera ke kochi kulak le ken rekin shte maga na ka antoshi cheru sakal chen chen kachol li honal li nakike ke re ka kulpal re ka ke bal chi ilan kreshke bash lo qale hun hun che sila le hun hun che na le li hun hun che atin li nakulak sale ken bana angel ruho na ka kotz erikin Man nak mare nakil nakakeka kaush lepal umpatakchi ilangkut nakataw re talil hokwire silal nakmabarchik naru natalimang hunakli kawresing hunakli serakik hunakli nalebak hunashwano fede kobera sa lekyan klaesh lekakomon li konfesi lukumukchi kooperativas ukanak nakatoch lechol ren nakyokeshchi oken kyokeshchi sakon kutinka Kakahui kyokochi ilok, ingato kanachi alkoli kuk, ingato kanachi kwangki kuk, zalikapos, malak kyokochi ilang, kyokochi kwark, makwaha anli nahman, makwaha anli nasikman, ingato kabanuho na keishke, zali atin huho, nakmare na ilman, nakhunakli poyalam, hunakli komon, hunakli sahal, malakhunakli sahish, mare kyochi rautesi, kyochi tenlik, awan na atcha kwilut baka shabano, Aran akwil na kanali chakila. Kuila at yogach kebal retal li mahelal li railal li kyochi kulmang utinkana ka chika kwe re shkolba li komon. Makaak e nak yogach kotspal li resilal makon. Makaak e nak tarawak la chol makaak e nak yogach hitok kuila at hinka yogata kwe jokeng re shkotspal li railal ha. Li nakasik anakwan li nakak Han tril pal chanru nak yokochi sakon, yokochi okeng, renak eba raila leba mahelal hain, ta satch chihunakwa. Karubi narakhki pal, ishkanakakwa ishkaskitzin, ishkakomon, asociados, asociadas, sahil boyanam ho, kokalu ta holominel religonju chi cooperativas, nak tento ta kakawresi aki. Aban, makah e ta kawresi aki, kuilatin kanakat sakon, kuin kanakat okeng. Tento, Tasik li naher, tasik chanru nak tatoken tatsakon. Sabarkuita kela kaushut, sabarkuita sik kunak malep kangel. Lita sachoksh yuam, lita sachoksh kwankil hongur chi railal. Li hongur chi mahelalak kwidi kwank sa li halang halang chi kooperativas. Saka en kwan anang kwan, okeng tatsakon. Prin bal chanru nak chishkunil eba railal la mahelal haam. Maak akchit li shkwankil. Nak taraqeq, nak laqo, taqa tikib shwanukil, angel, kaush, hat, shabil, re nakaan taoken, kakwire shabil urzinkil ka kwanxik. Salihunfun jenakhek, salihunfun jikooperativas, wakwili kalibala kyalibar na kuota limakwa na kakultika. Ma ani chakbu tzatso, rabinkil li hunfun jesila, li hunfun jilaleb, li hunfun jikaush. Lelanum simang sali puktesipal adin haim lelan koksi reishnum sinkil shkiapshkush fedekobera te topan lina lep te toli kaush kuyinka marerach
kahkuiza li hukmu chi cooperativas na kaman li esilan na kanaw na kakwaya na manuman kahkui na kuang li kawresing li sorlog sa li hukmu chi cooperativas li kilash li kanachin li kawachin li asociados asociadas li sahil po enam li kokal apan rechta kobre sin kili kaka ush rechta kobre sin kili kanalem kuang li puk festival esilan ha indi na roxi ferecobera rech kambale hukmu chi esilan za li kyanka anakuan chuchu keng reten ang limolam maga utan na papachushish manak nakchik na kulak yasilal hunko manak na panchik li yasilal yina lebri kaush ni na kosmang erikin narahlal kutan udaan kwi utan akwi li nasao zalikachko la o ren tukwang erikin hun elik shnum singkili na leb shnum singkili kaush manak laish na kenaw akwi nak la tawa hunak li komon de atinak de serakik ut la o arin na kacerta e chanchal kachol shkotsbal yasilal shkotsbal de nalep sale kyan o kambi shkana shkakwa shkaspitsin de konkesa li hojo chi cooperativas un sutru chik na katakla linim la sa ich kola chukere ut hon na kakiah kui rahlal chukere mare anakkwan hunak li komon yochi shkola niki hunjak chiklish Yuam, na pamanjoshi juri li kakwa Dios, wakwi, na atakla hun dinim la sae cho la chukere, cho kakwe la aksi cho kachi shkola na kihon chapchik la yuam na kakwan, manjoshi li kakwa Dios. Marinka toru pshkebal shkawa li huho chikomon shwa na kmare na male shakwi, inka na kanaw tokbar na kuera bi, inka na kanaw bar na kish taliman la ish li komon li cho kish shkola na kile cha, mare kuer, mare kulak, inka na kanaw, li kakwa Dios tashakta ochpenin gare, han tashakta usotizin gare, de numsi di unal haim chi saza le chol shman na tokwan kle juam na rach na shke na tokwan akwi li taklak sa le ten te shoken kre shkos bali ra ilal ho joko chi shke bal sin ka renak shke bal shko mon in ka renak shni mo besin ki du li hoho chi ra ilal li hoho chi shah ki lan sa li hoho chi cooperativas li na gman ban ha na tokwan kre shkos bal Resh mesum kil sa li ochoch renak chi hokai ma kaak chik li ra ilal ma kaak chik li shah ki lan hokana sa ich olek bi chokere la esh li komon li shkele matan li kakwa dios renak kwan kun chiap jik le kyu am ut chenum si chi sasa le cho linka na kanaw karu ko kuwe pan kui ma ka li roso tesion makhi li kakwa dios sa kana kere ken anta o chvenen ere zah lal kona ka kye ma ka na shkye pi ma ka taka panu ma ka li china oben ma ka li kashlan kwa ma ka shkya li to akaj li to kashlan kakwe ban li rusi lal ut li bantyo shik na rah na kwan kli kakyu am apan na kwan kakwe li kakawi lal la ish na kenaw na Unak komon mares arailan sa chakilan kwa maka kwi lista ischol maka karu hunak atin li lista uta kwi lista ischol aban anak kwan pilat yoga chikwala niki hun chapik la yuam kwan na kawilal aban to shi chulu li kakwa dios li matane khaen li kyo chishle ban yoga kwi anak kwan u ta anak kwi li nakapa sa ben chikuni lesh la ish li kakumon li nakike chol chira bingish ki abikush fede kubera li nakulap ki erken gaflal kutan Kungko arin sa lekyang sa lipunta si bal esilal hain na katam ni hunho chi esilal ni hunho chi nanep ni hunho chi kaush paus kakots sa lekyang sa istiklahik ni loklah po hain ni na ko talimang kwen akuan ni shkwakshak po sa kawadiyos ta siya kakwi ta usop ta siyang kakwi na anta siya ta erisiyang kakwi hokan sa dischol kwi hokan narak shman kunaru ta kakye kondik angel ta kabano kulak Kwang li solo kwang li kawresing takabanu kulak aban kakwi haan kakwi li kakwa Dios nashnao mato kulak ma inka utkwi na kaw kulak mancho shwire li nimakwal Dios li kape na anta shakta usok tesin ka anta shakta teang anke renak taruk takakyan kape chishwan unkil li us sa li hunho chinahe utkwal kuchik sa li hunho chik kooperatibas uka na nakashtik balwa yakrok li nalepak li serakik Ya que ococho chishbanun kil Zale kyan La ish li kakomon La ish li kanaka kwa Li nakeke ol chi kapinke Kwa lko chik li nakeke sholomeng Kla li hunho chi kooperativas Malak li nakeke ilok jirish li Aw li nakeke ilok jirish li Ujinin kwa kwi li nakeke Ilok jirish li ayin Oshim na lep ha in li Kwa l'akhil ru Ut mare
Okrechi kawuklik angelsa le ben la esha anakwanli komonli poyanam li asociados kisahil poyanam viena kesh okenzali uship tasalchi na lego kwaye michokochi shkiebay li uchinin li kawresinkil li angel hunhun re nakmahalman manalan manrish li kakre ruli ruli apim kredi kooperativa malak sabar kuinay China mang sabal pin na porch mang lish but di kaying nan wal angel ro sa di kayo amla o di kongkos di kung uchi kooperatibas chonjo chi ko na pi hun na kui na kabano malahon na panto ing anaro takaban lish common karon na rashkeval hain na natakatauro na kui kwan common lish angel han kaying awan maka garutish ayi garuah ena kwanara anita hurtikan jeku garuah ena kwanke beba komon an kakaushlanak maka tento takaltish kamari chishunili na nef chishunili taklak chishunili tangel li kwanse li kuhu uchi kooperativas ocho kochish kiebal li uchinin kwan rilom chirish li shkangelankil li kuhu uchi akwim li kape li tse kakiyak tokchalen chak nak na aumang wunak na halte si mang kapiro kakiyak na anakwan maret orto buli kapeli si utkwang angel ayish na kibano na natahalak li rilopal li ruli akwim ka halanchik na ukenaram aman kwi shokulak sa shika tasal li angel aktento naruto okchi kaustat chinalibak chirish li kayin utmare aran kwan li rosh li angel li shtasalal li nalab kiyoko kwe cha atina kanak kwan li shkayin kiru li akwim ma kwa cha kak kwe cha koko an katra kena anak kwan shkialot taka kam tento ri pan chishkuni li karu kiyoko chi shkia chin kilre li anina lo kok tento olchok chiku bar kwan li retalil li ru li akwim li nashpat slak lo onen sabar kwe toshik wanak la at na kakamro la kukwim sa li kayel mare aran la tinta mare aran senawuk mare aran San Pedro Kascha mare sa hunak chik li tenamit na kakamro la kukwim la ishre ishkayin kil na kanaw manim mako machak marash maan la at nakanaw chan takal reru li ru li akwim kaan li oka kwish kamaza li hun kayibal renak ta kie chi i manak kwal ahel ru lishna wal chi huni li esilal khayim shkie chinkil hun ru akwim wal cha ah manak la at hon nakakul li mahekwak mare tatish kwech mare tatish ho utkwi la at inka aina kat malakinka kawre singilat rikin za bingil li alura tishtia kwe akiak mare la chak amli o mare la chak amli chin mare la chak amli pish utkui apisha mare akhir nak malak tukhurash malak aksh okji shokbal rib mare kyo chakchik ruli akwim khan karaklu naka kawshlalat tishkia kwe huli komon tarak loko kakwe kin mare kwal kuchik unak komon li kwan li lok lak tumeng chiru mare kwan li bele bal chi sa kulak chi loko kakwe kin tishkia retal nak kwan shmahelan li karu joka tishkia yin ki mare o nak kwe tishkia chanaw a esilal malakana lebhan awan la at kwi inka kawre simbi lat kwi inka naka naush kurbal li esilali na lem li parkon jishko tsa kwi ken ona katawru kukuna chilan kil ona katawru kukuna mahe kwan kil apan kwi la at aksha kawre siya kwi li kin jishuni la na leba kwa ye utitentorak ta nao ril alish chabi la luli akwim ona kwina ta ulti chambi ni karo kishki akwe hon kwi haan kwi akomon haan tish kutika jaku nak el nak ahe nak
نق رش لیتارو چو کچیش کهین که اوت کوی لعات نکنه و نتخو کهان اونه کسو ملا اوت مرین کچی تا کهیلی توخ کنچه کو ملخ لیش کمون ملخ نقطه سوت ایخ چخ توخ تا کچی کریتل تا قل چاروش چا بیلا لیرو لیا پیم خلی تا کم نکو سوت ای بایق سالی سرق ایک سالی نالی پاک نیکیو کچا کش پانون کل کنچا کتن انخ کنچی ریش چان رو نق نا ایلمان ملخ چان رو نق توک آنخلق سقل چی چا ایل سقش تعمال چان کچا خرو بلا اوز کن ری لوم ریکی نکوایا نق کن نق تقان ناو ری پل لیک ارو چو کچش کیا چی انکل لیک ارو تارخ لخ لقونل شکانا کوی ها اندش کیا کوی نق انکانا رخ انکانا روخ کوی تامین چی رو کوی لی چوچی لو اوک تیش کیا کوئی نا لیرو لیا کوئیم کان راش نا کان آخر نا کارو نا کانا کوئی لات کاخ کوئی سومنگیل نا خوکان انکانا رو تت اوک چی پلیتک لیکن انکانا رو تت اوک چی سومنگیل ابان ماری کوانا کوئی هونال ماری کوانا کوئی کتان نا لی کومون این ماری نا کولمان سخونک لی کاییل na kyal mahi kwang tara malak kyal chik chwa kwilpal na kyal kwisin kil tara sali na khe kwang katpe kyalak karo naru na shikyo kyalak karo naru tishke akwe ut mare kwa na kyal malakhin kam apan kwila at kyo kachwano kihun kanghel li kihun akchapi lo onel chishkuni li karo tishke akwe anta ten angle na kta chapi lo bresi chishkuni li na lev li kanghel li kwang salaben kuila atin kana kasumela ta kya kwire tan na sa hun ku tan na ruta chichaki tchan ruha in nakti yasilal in kaus na ishna ke nau malak na kanau za komonil kumpat na shik kumpat na numeri ki na palchik li komon ki na malchik li poyanam utlatrak mare kwanza achol ril palchana shuna khinkata kulmak le na lefan Awan mare bla komon na pili konker chakat achesh nao. Udlad mare rahin ka na kechi rishem na ta kulak rikene un bayak liya silal koli jo koku chi aki na kanak wan. Kui na ka kebe reta lish ka komon a khel sa kal ru ril pal uch na le ban kil rish li na le vha in li jo koku ish ka wale sin kil ki banak wan. Li jo koku roi enin kil Awan Inka zakal taji ta chon chirish li lok lak tumin li na roksi jaka kankhil khayin. Shpana kwi ha anj men kwa na kakao shla. Tot anek si sa li na lep di jo koku chi kutso ka na kwa ni jo koku chi serak iksa le kyang. Sa shkawa shkiap shku shfere ko bera li kin mishne maga li na kulak sa le kyang. Rakhlal kutan na koksi li pukte si bale si lal hain da shkos bale kong po uchi si lal. Inka tot anek we chisa li chah kilal chisa li ray lal hain ha. Shpanak chiho kan taka kere tan naka akon nim na makhelal. Kuin shmeng kwa to kao shlap te rish li lok lak tumeng. Kyo ko chish kyo kupan kil chish hunil li na lev li shtu sulal of shta sala li kanher khaan li tentora taka banu li tentora taka num si. Renak to kulak chish kuna li lok lak tumeng. Kyan anin ka tarak chika hunilo taka shwanaka na uken. Resh lo alchish kunili ka tero li na kak sa li ka hong kabal sa li ka kyuam sa li hong hong chi kooperatiwa sa li ka kanepa sa li tenamit Paban shpeng kwa sa kal chkol chkok chi ko li ka rukyo ko chish kye chingil renak taruk ta kulong ka tumin han sa shkash li kooperatiwa renak taruk ta kulap li tumin han sa la kochushlan sa la kosh sa la champa sa la koshtal li ka nakanaw karo nakakula ko ila tumin haban kwan akhiru li nalibak khain naknashik ka chosh ng kwa chilishin lo klak tumin aho na nakpian choko chish chokpan kil chish hunil li parak kwan tento tono me kwi renak takak ayi ruli chabil awip ut mokon ta chal li lo klak tumin haban naruna kulman khain kwili ka chol ta shi chilish li tumin Uting a chirish chabila liru lika kuyam Na ruwak kuy Tish kam Apan Mare ta chakko Nak tish toha kuy Liru lika kuyam Kaya shpanak na kulman Nishka kumun
Mare kwan ere la isha chistane, chisali railal, chisali mahelal ha ini choko chishkos panzale kyan kana kwan, una hortiko ere, mare nana kwan, jnatsale chpolo teke, kyan akwin na kulman han, chwana knat take, kwan shmahelal ruli akwim, mare kwan ishpaltil, mare nka chinam ichipuz, mare nka chak, mare nka raish, nka kan, nka na kana wakyal chan veru. Mutsesh dia kwet khakam chokan aban mokon khato khakwe us sko bush mana plata kana ola psatsa choka kwet chisaja ba hun kahel aban ani ta kyo khakwe na patumin khan ta kula khakwe ke o kana na kema ke re na tentora te roshlo e lina le di kahel na shpane di kin di cooperativas la isle asociados utin na shpano fe de cobera se le konfun chi cooperativas shmana Juan Junelix de Jujun Chimolam, de Jujun Chicangel, la que manere chan la sus chavilaruli a Quim, Nachman, Chanruli, Chococ, en Tota, Juan, Chanruli, Chinanquil, Ruli, Caperuli, los Tazi, Aban Marela, esta Jalanchik, Nacesto, Kestis, Cambal, Ruli, la Quim, Chanchanta Quitis, Bajuli, el Alcajol, Pej, Nakaxkelis, Chuamaxker, Ochochaxkesh, Quaru, Axkesh, Kawilal, Solom, Solpal, Ut mare tishpan hun railal railish hun kapal mare tishpan hun railal railin na pechu kover mare kinhan tochish tohban chishune li usilal shmano pe mare inka tishka ushla aban tishmano pe na kake vida etal inka ta shiksa shchol chishune li usilal li shpano kre shman li na pechu kover malak shman li hun kapal ut shmano hun li railal chanchana kihan mare na kulman bayak sale con chico cooperativas la halman chole erikin la isla holominet aban fe de cubera junelik cuan aban junelik cuan chak chalen rubelag cuan ut tohta cuan kili kakwadios o canada ten tobi rilbal lina le li kausha in renak takachel kap echish pa palza talqib rikin li hunhu chico mon li asociados rikin li cooperativa Ni cooperativa de quien Fede Cobera, ut Fede Cobera de quien explicó molde en aquel oxulia quim, sali jalan jalan, chitenamitza spen, liruchichoch. Rena chihokaim, con elik quank lirusilal. Rena chihokaim, quank litzolok, quank litaurezin, quank liten, sali jujuchi cooperativa, sublaish nekenona. Ma anicho chikula que erkin, utishkieta rena quante toch, sashkawana shkwan litzolok, te toch. Dishan haen sa shkwan shkwan li kawre sing ta toh li tekniko li na ilok li che ta toh li tekniko li na ilok li kapeli se li kakao li aninok ma hun sutna banu mank hana leba kwa hiya sa li hun chi cooperativa sut la ish neke nao shman na li molam fe recupera li na shtika shte ankil li komon shte ankil hun hun chi cooperativa aban ayalak kap e nak rachlal yu kochish pag pal za kalki Chikau chichabil, nakanaw naknare na ploho miyak li pakamal, aban, kachapak hip chichabil na nakchukain, chabil utsato angelak sa lihunghung chimolam, sa lihunghung chikooperatibas. Nakoy beninak na kanachikutan sa ken li sila li narimag hunghung sa lekyang laish li kakumon li nakishtalimang sa lihunghung chikooperatibas o nakapiretan kual humpak na nume lihunan hunghung ilotakutan Udain, manchoshi kakwi narak chiru li kakwa dios manak. Saru kankwa li kakyuam hos kakye chak sa istik lakhek. Nanaw, chishkunil, li kamakhelal, li chakilal. Chishkunil akwi li naleb li uz, li nakakyal shwanunkil. Nakyal li par nakotsakon manak, akyal li par nakistakon la ishokanak. Li ishkawil echol, nakakanab, chokere, chiru li honan khain. Tuut, nakwa kuchikulti kankil chiru, nakchishkunil li serakit li nalepak, li zulok, li kawresling. Di kotzok na le akian chanru te tauru la ish shkulak sa de kian klikin shte li molam ma chiho ka in na sa ish api kish kna ka kwa ish kaskisi li sheke e chol chi kabin kin na kwa kuchi shpanto shin kil chiru li ho lan sheke e re rabin kil shkia pshkush fede kovera